Kaya sofse, untawa isinok, kihanaway sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ektawse, kaut na mahoma, at simona ego nikamona. Egoan ma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagon.